0: mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Pinagbrittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimparako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Pinagkises? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lecheflan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicone implant? Ginataang manok? Ginataang gata? Ginataang nyog? Sarap, no?
1: Hindi mo nasabi siya.
0: Ginataang susi.